0: baile
1: West Coast Radio 92.1 FM assalamu alaikum mbokay yi deglu ñu ngi leena nuyu di len dalalat rek ci benen waxtani natib fi ni altine bu jot su fukki waxtu yi joté be fukki waxtu yi ak benna ñu jaajeufal onko peter ak team coffee time bi ci waxtan bu am solo bobu nonu ñu joggé deglu duñ def dara rek la du dalal wa natib mr fall ak mr cham ñu ci studio bi ba paré mr fall assalamu alaykum
2: bismillah wa alaykum salam aji ñu ngi la jaaji fati di la nuyu di nuyu deglu kat yeb di wa assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi delu ci waati di len wane ñu wat nañ rek pour suñ programme bi natib awa bi bu di tambalé fukki waxtu dem bi fukki waxtu ak bena di ñew fi pour waxtana askan bi ci ko li nga xamne mom lañu oy human trafficking te suñ ne human trafficking rek ñu ci jublu moy jaay ak jënd doomi adama human trafficking boko déggé rek lool moy jaay jënd doomi adama mo ci gëna fess parce que ci anam bobu lañ dé jël nit ki diko jaay melni marchandise keneen diko jënd ci ko lolu mo nek mbir bu nga xamne lo rangi mo ci dé jip wala lo rangi bu bari mo ci téggu ci ko lolu natib ñu né fokk ñu waxtana askan bi ñu léral mbir human trafficking yaatal seen xam xam ci human trafficking rañé lolen human trafficking bu ko defé ñu mëna bok ak askan bi hé mbir human trafficking ngir mbir la bi nga xamné ben réew mënu ko hé ben askan mënu ko hé ben mbotay mënu ko hé lool motax natib ñu fiñu altri mu né di waxtana askan bi di wéji wanti halat ak askan bi pour sét ay djégo yu nga xamné buñ ko jëlé kéna ku nekk ak fo mu na nekk boko jëlé rek di nga gis né képp ku nga xamné bokana ci affaire trafficking bi human trafficking di nga gis né yow nañ la daan nañ la newlo doole ñu gis né nañ la diin gene ci mbir bobu nonu yang ko lor doomi adamay ma bayiko natib tudat tidiane fall
3: yo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu be mo be kon donna na lamoy lalu min ke lamoy na west coast radio to jang 92.1 Delta program min na felale min ke ta natib awati ka human trafficking kuol kacha ka bondi nyoto mi yalon ko aketa kuti min ay deun si ay silaw si bawo human trafficking atani min muliata dron wolo mu joyati woketa kuti mi yalon ko ay moltora because molka ay moño hala banuta ka wafu nyoya wala ka san nyoya pour iba mari la nyanto ti nyana nyami wala mu human trafficking ni amo human trafficking dron ate ka hadama duta ka safari nyoya pour ka la nyanto ti nyan wato wati ni nata nan jang min ke tatene luti ka bo talantang kata talantan ni kilin ka nyin ne ma jang ka kol bon ni nyoto min yalon ko wolle be ntolo tora kan akata nyen sula koti pour ka je ko ndam mali kacha nga famro di ñola meme be den ni human trafficking na bawate ke dunia be ci di multi sañi woto men la mod lalu ten tula ko deke bawo tolle insi jang andu nga ko min be fenke pour na la mod lalu iba muna fonso to la ñim programme to ñami ani fonan ene tole fonan ba ko ka cha ñami ben tole fonan la fala hakilo la ñami woto alnal badi malam ko deke se ko cham ka bon natib Namo natib de rongolam national agency against trafficking in persons ti min yalon ko ila ban sekunda la dogu bundalum abe under the ministry of justice de kapodam attorney general chambers so bi fana nada mun nanne ka achoka dato nda commune delta kala nyami aji abarka bake be tentula ko e ketan jati nyimati ka ndiya jam wato wati abarka bake
1: abarka bake mr cha ni sa falte nak waxtan bi fu mo fete
2: jere jef aji tay nak waxtan bi ni ko waxe rek semaine balé moy né human trafficking pour nit rañé ko moy ñetti bunta yi ni bunta bi nga xamné lan mo xew ci olof ak naka la wé ak li tax lolu mo xew ci angalé bi ñu né what happened why does it happen and what was the purpose so ñu tudé ko international moy di act and means and the purpose ak bi mom lañ waxtane won kérok ben ci fan ak bi mo ne kon recruitment moy li nga xamne mo gëna fess ak bi amna ay fan yu bari amna recruitment amna transportation amna transfer amna haborin yeb ñu ci boka way recruitment bi mo gëna fess parce que mom la nit ñi dé gëna jëppo di waxtané bobu té nañ ngi bëgg to aussi naka la dé xewé moy di means loolu lañ bëgg waxtané té bobu tam dafa am ay fan yu ci nekk parce que suñu né di means moy nu mëna xewé moy mën na né ka tru deception mën na né ka tru coercion abduction kidnapping kidnapping yeb position of vulnerability yeb dafa té mëna xew waye luñ ci djublouté bi nga né mo ci gëna fess mo gëna common mom moy deception bobu lañ bëgg waxtané moy naxaté bi aji nit ñi liñ dé jëfo moy suñ recruter nit ki bé paré wax nañ ko xibaar bi nga xamné dañ ko bëgg yobbu mo xam lañ ko gëné ci réew mi wara dañ ko toxal yobbu ko benen bërepp fokk ñu am luño tek ci loxo bala mo dem parce que luño wax ni mak la mo dal bu nekké xalé rek ñaarel bunta bi bu ñu wax num xewé loolu duñ ko dé lidjanté parce que xalé mom dafa yomba mbir xalé mom wax ko dara rek mëna ko gis tay tay ni nga oko nga né ko kay mu ñu uy la kay ñu anda fi sa mu ñu mu anda yu du la lacc lu xew waye magam jëm mënu lo ko yob fo nga am lo tek ci loxom lu ñoo tek sa loxo nak loolu moy naxaté bi mom lañu wax dañ la dé deceive liñ la jox moy su nekké né fanay bari nañ ci mu nañu ñu ci walum liggéey né la liggéey la liggéey bi liggéey bu baax la liggéey bi amna fay bu baax liggéey bi liñ ci liggéey lu neew la yeb nit mën nañ la ko indil ñu ñu commencé bi nga xamné moy bu gëna common bu nga amé mom lañ dey gëné suñu gaay fi suñu jigéen yi suñu doomi jigéen yi rakay jigéen yi leen yobu bitim rew dañ leen dey woné liggéey melni liggéey neek melni ñu né liggéey janxa wara ñu ko xamé bi liggéey mbindar ko wax liggéey mbindar rek xamna né balé neek fompa rahas food yoyela ay rahas palata kasi ak fompa table yi balé fobéré jéna yi lañ xam fo téggu ci légui mo am toga légui du am toga waye yi dal yoy ñoy di basic mo gëna am so suñ la waxé né yi ñoy liggéey bi lolu ñepp xam nañ ak nu mëna mel yomana wara do nit ñi mën nañ ko amul lorangé bu bari su nekké nuñ la ko waxé non la démé so suñ la ko waxé nonu yo diñ ci nang na xata bi mi ngi ni lañ na liggéey ni té liñ la sé tégal moy ni dañ la fay duñ la fay dal ci dé dollar lañ la fay dollar bobu luñ la jox ci prix moy mu nañ la $500 so ne $500 lool tu ne way $500 soko waxé nit mu xayma lolu ci dal ci ñaata la ko jox soko wéccé lolu xaliss bu bari la parce que $100 num new new new new new tay amna $70 $70 so lolu soko jige nga ne ben $100 na ci am 7000 benen $100 7000 be 5 so lolu mom xaliss la té luñu la sé tégal moy né yow fi nga dékka free la do fé loas ya nga dem birim rew way fi nga dékka do ci fé dara léga do ko fé courant do ko fé passeport do ko fé do fé wifi internet bi do fé dara dal yow dal mom liggéey mo la fa yobbu da nga liggéey werdé ñu fé la nga jël sa xaaliss so xamé nga yodi sa wajuri so bëgg nga save ya xam dal noy def sa xaaliss way dal yow li moy problème dina yo ma nga d'accord parce que wa degane yalla kep ko ngam ne li lañ la dik li lañ la tegal te mu nek dega mom wa lolu bax la mom parce que kep ko ci dem ah bo ci amé fula fayda din ci muna tela teki de so teki wuta din ci muna di nga tané dal di nga gëna ci condition bi nga nekkon kon di nga wone teki nga wara wéccé ko amna ci yo so di nga nangu wa nak fiñ wara gëna baye hel moy biñ la waxé li yeb legi yu nga jika laccé sa bopam moy légi wa baana amul problème waye kee biñ la bi nga wara tuké moy passeport bi ñom ñu la ko liggéeyal té la téwuñ la def fofu visa bi ñoko fay té la téwuñ la dërëm air ticket bi ñoko fay té la téwuñ la dërëm vaccination card bi ñoo la ko fayal té la téwuñ la dërëm ok légui nga dem tamit nga dëkk ci ñom free of charge ah hel hel warna hawati lim siñ yi dé hel warna téy fofu parce que bu nekké né ñom dañ la la am nga passeport nga né dé ñu na demal outil passeport waaw am nga vaccination nga né dé demal outil ko nañ la dimbalé nga out visa wa ya ko fay dé bé par nga jënd sa ticket wara suñ la jëndalé ticket so ñëwé ci liggéey bi so commencé dinañ ko bëggé né sa wër sa fay bi bëm jéx duñ ko gënné ci bénn yoon dé waye nañ ko bëgg di ciopati fo touti pour nga am touti bëm jéx lool sahid na nit hel nangunako waye du dé démé non ñom dañ la defal yépp duñ la laccé fi be yo nga joggé fi be nga dem sine liggéey bi ma demal lañ ma fe $500 yo jappa nga lolu nig ma di ka free of charge la jappa nga lolu leka bi free of charge la jappa nga lolu so yo lo ci ko lolu ngay démé nga naw be aga fi nga dem xam nga liggéey kon transport nañ la transport nañ la tam because gëné nañ la ci fi nga nekk yo bu la ci benen bërepp kon ci recruitment bi ñaari fann yuñ bayoon gana moy transport ak transport amna ci boba nga aga fi nga jëm fo jëm nak fofu bo fa agé si ngay gis wéccé ko bu outé ak ñom liñ la wax parce que bi nga jika waccangum rek buñ togué ré nit moy ñëw rek woné ké rek o sa tour fek yo sahibaal bi yeb dem na ci jom o sa tour ñu neul taxawlé ni wara jaarel benen bor fu outé ñu bari ñu nga xamné waccan nañ ci plein bi fu ñoo jaaré so yo hajalo ama commencé na nga demangum sa ñu jëlagum sa passeport bi ngir passeport bi sanata la fa nek sa tour fa nek sa santa sa lepp mo fa nek ken waru ko yoré ku dut yow way lutax ñu ko nango gum sa loxo kon nga xamné liñ la waxon ah affaire mi ngey sansé dé ci boba ñu yobu la dugal la ci auto yobu la fi nga aga légui légui ci ñene fi nga aga ci bopam nonu dañ la wone kay ñu won la liggé bi yo li ngi don tiyéné xina ay rahas bolé ñu la won full kër won la be won la ay gardien yi nga liggéey won la be won la ay hajj yi nga sanga won la be won la ay corger roof yi nga wara rahas won la be ay tabah mur yi nga wara rahas ci boba jaxle nga way fekk nak jël nañ sa passeport amatu lo yon pour delu mobile bi nga yobbu wal bi nga xamne smartphone la sax jëlangum nañ ko solaxo ñu jox la ordinary phone phone bu ndaw bi nga xamne do ci mëna am whatsapp pour mëna call kër wala ki nga xamne mo ñew wax la hibar bi nga ko ko ayo li ma wadi du nono de lolu yeb dañ ko bloquer so ñu ko wër fan ci nahat bi parce que liñ la wax yo lolu nga jappa lolu motax nga nangu pour dem ci yoon bi ni pour ne ya ngay dem dans sa dole ma bay mr tiamou la photo bala ma
3: ayo tidian barka baki ko ndalta ke la ñami doron abi la ring wole ñama wosi la kilo ko woleta wole mu ninnada ka topico landile bawo human trafficking ko ndalta fola le ñami ate ku kilo lo mu ate da janjantale andala wo da janjaw kan ka tindale ka topico bondinyoto so dati saje ala understanding wala famro ni se sone a ñami bi na topico momenti wala mo deception te ni amoy deception wala mo mo kana kamol nene bawo last week min keta ni lo kun tambilati nga topico mema wala mo recruitment ni human trafficking dibe ate kondalta fola le nyami ay sila sabala soto andala wo sila sabo e ko le fo the three elements of trafficking in persons wala mo sila following molka je wolomu di act wolomu muneketa and wo di act ni recruitment min last week ngake abolo kono because ko be ala bundai le lamu jeleti wolom nyindi ak nyindi element di act so wo kono ye recruitment soto jele wo recruitment wolomu bundai le rawdi kaje ko ibe idunde mobe duna ni human trafficking ko nyaming wolomu kanaka kuma foye mi yalon ko ete ba suler wo kuma la anu ko wolba diali ete ete pour ka moy anu e bala firi wala pour ka dunga ko kono kaje ko ete fana bela balunya falen na nyami wala ila badi wol min be bala e bela balunya falen na nyami so wo kuma ni ajibe most of the time akake kule te mi yalon ko kuso to balol lomu ka kuma fo moy mi yalon ko ate sulata wala ba ete fon yal ne kamin fo marié wo make kuso terendi so wol kono ate element ak ñing kono recruitment min bije ñim bijele kata transportation kata harboring kata ka mo ka mo recif wala mo moyene kan ya dila mo do e mo dila ka tan dila ko ñimu mo timi yalon ko ñanta na le te do ko la so wol be mo kulle timi yalon ko be bañi element ak ñing kono bawo e ka je ko no ni diamute ñanta e bondi le dato anu ni e bondi dilato e ñanta tal nin dulal la wala mu transfert fanante so o kol be ni a jibe ka kenyi na kama pro e bete la ñanto yinti ñana ñami andu ñi min beke ni tata ala element doto wol kata means ti bi wu ñi na mun na topico ti because ne deception jibe ata ba means la koto means wala mu akata ñadi le foye ne ne le ban foye forcer le ban foye e silandi le ban foyela ila nas nasole jibe ka je ko kare ala ko ni lamfu tabakele molom yalon ko e abadame abasulari makolo la ando anasitale so to ni fundita kan dron wato wati mbaso to nolal wala mo position of vulnerability so ñuni beba ñi elements mint la kono kaje ko ni ewo beke la ni abbe pareta wala mo di oda elementi minke da di proposti minne mi to la dalilo minne mi to la miral ko de ko ni nga ñi ke ñanta ñi ne kala ñi na wala mo di proposti kaje ko wala mo minatin na keta wo propose ni wala mo kala ñanto tiña so ñun beba la din ten tinne andu human trafficking trafficking kata wala ñama so bi ni deception jibe ateke de kulote mi alon ko ala kul warta bakele because commanding call kami fodron ni ijututa jamfala ya sitindi nyalal so ñin jamfal be kasiti komal e ke pare kamale janni ba futalema ni futatema akatere ya lonko ite sulo da ku won minila e jita wolle foye so ko ni ya foye wato wati doron pour ete ku jiji wo ko si bala ka ko ya bakele bari hakil to do na nyanta taraje wo do na samo ma ko no to nyalom ni man jamfa min sitindi nyala wo pour ya long min ba ko no aka ko ya bakele bal do bije fana ninga hakilo tije ngaje ko no ko dol kanan ka nyami wolo ni ya jibe mose bondino a ko ko dole wolo mo e ka kumol min foye wol ka so ni ya bakele because momin na da ko ko lafte ma ko la nga do ko dila andu be e ba do ko min dile la wo do ko mante juran dala so la be juran ni dola la wo mu kubalti mo be ba sulal wolal andu ni ajibe momin ko foye a defo ba sulal wo dola la bakel because be ala ne bi ni dola e hanik dola ke me fon soto wo mu ko di jamalti mo na foye ko be jula dola ke me fulala wala be do jula dola ke me sabala ni wo calculate na gambe ko doto iba jelo ko mu ko di jamalde wo bu ku kilen de dem ya lon ko nyanta hakilotu latu bakele ya jibe momin ka fonte wo famba sulare ko dola ni ya ja wulita ala bun ko ne kananta ya kadiya munye wuta ay kula ji jemiya ka ta fana bokku soto wo ko tol wuta ni ya jibe ni de dola tiri honde do soto wuta o tiri honde do a jibe fo ite nyanto fo soto alba fo iba soto no alba ko skenu min nate kan ko ko mo fo ya ta famu mo sibat wo e bo ya ko e ko anduila tamaran kaytol be ndele ba be kele wo tamaran kaytol passeport bolo kono bisa bolo kono katela ni medical kaytol wi kamen fo ko yelo card wol be bolo kono say momin nada wol be fo akoko itama ta fen jula gentle ba nyim ko be kala wo dula fo nanya da miral aussi la de because momi yalon ko anate kan akoy ba nyim be kele andu ite ta do ko le ke way wo to say ni te do ko ke way fo wo mari fa binala ka foyko ngenda kaito be dokuye.

0: tubabu ka min fɔ prevention is better than cure wolomu jaralo min tɛ fankanto wolu ye ifisa jaralo ti ani wolu fana da diyata because ni ye fankanta ko ko la i bɛ ka fɛn jɔ ɲimu wolu de jaralo fɛnɛ sa fɔ e ba ɲi bɔri kara sa ne ba ɲi kɛlɛ ba ɲi kɛlɛ ba ɲi kɛlɛ olu bɛ mun ko dɔ la bari ni ye fankanta wolomu ɲi ka ca ndoli ka ɲi ka ca min na fɛn na jan fankanta man tan ba la ani na lamori la fana yi nɔn ka je ko i bɛ i muna fankan je ba kɛlɛ. So wato sa yin deception nga je ko ate fana kete kulti mi alon ko ay nyin ko so na de trafic alere a ko le andi moli mi ni alon ko e ke du ni je bi ko jika ko mol mi fo sa intente mo be ba sulari nya total mo ma la vie tra sirin la kelen don wato wati mol kana ka fo kare na sirin jana kana ke so ko do la mi alon ko amante la haji jaral e fana lafta ni na le mo la hajo jar so ni na ko timi alon ko e mo batandi because ne deception jibe at the moment yenene do re dunda ko rek ibuka bono aboka ko le abake because most of the time ko tijan ba fokan ne ni deception ko jibe ani ka mol nene ko min ne ke duni do ko min ko na akar ke do kula timi alon ko bun ko do ko wol do andum bun ko do ko mom yaron ko bunol kono pour moya lonko o ba mantorol kono aka kole ya bake foni sutiata wo mo bun kono kolula wala mole pote wo bun kono ayo mole kuma foye because do bi je min ka ke problem oti nyim molo ni e bonde jam bawo ne trafficking for jibe coming a recruitment for nyami recruitment ni ate jibe ni budi moment ye recruit wala moye diam nyoya kuma foye son dala dron ala next move wolomo ke bondi e badami aye samba dola dot wala tinne ka fo mbela kay tol be dalale because ikay ne jiji ko mbé samba tamol annun tol fana jambi ni ko moy ko lafte samba tamol la woka ke mole ku ba tin ka je ko no sai de life kana falin sai ye bondi noto o ye wolom transportation ti ye bondi noto ye samba dola dot andi ke samba dami ni a jibe je pourrie sembo sotonoje wo ye hani noje ye kuke noje aba kolala anu ne sembo lato mi yalo ko nyante te cede ala wolo mi te la kayto de comme mba fo ka nyame dron momi ko ko ndel bi la kayto be dada ay la kayto be dada ay tamandi ita da fo futa ta banko kan e son ta ko he to nya to nya nyin a bele kenye bari e ka futa o banko kan nyame ila arrival wolo mi la futo airport do ko be ka kuma soldo fatan fanso be ka kuma soldo jele to e kaje mol min yalon ko wol be fambulo ko le fon la transportation jo e fon e fon la kaitol be dépense wol ka te fon yele e ka te la hajo la ba yete mi yalon ko yete la tamo mol ya be dépense hal budu do te ma bonde wo mari wo ka ta lor na be te batola di moment di futa tere kino aka shooter because already kule ta medal tema ayela na ta lo jela ay to lo ayela ko be lo di moment di futa tere ka sa fo e segu cham anung aba ko la e bulo ko la kin te futa da lato mam mo lo ndam ay mo lo da ko e segu cham ma ko he no ni wo yelo so yo tan ka da ni na
1: anu jama mo si pa ka na man tama etana man da har jan ni senegal
0: ni wol jama ba inelma frontiere o salan ka fo ko no ibo da gambia le ta da lado dol fan ku ka ke wol fan ka ke like comme nim kom bon kolom anelma futa han bolo fan ko so mi ya no ka man tama ko lon yo si pa ka la dron aba fo le he na ko be ba ka ko yo nana ayela ka tol be te bulo ko no fe ba tin na itela ko e ba sementu ya no la aba bel te ale bulo ko hani fo ita mu telefono mi fo de aka te bulo ko because do bi yele ne ro ko ne ka han telefono fo se because ika ka ase mi kama pour wo recruitment wato e ni ba communicate la nyami so mo sai mo fe mi be se na ko ko na ne fe ngane mu de anni te futa do banko kan kota kele wo amad imada fenkele fon imade mira ko dool fon ibe be la hanno bala bulo kon so ñuni ke wo ñin ne ro ko ma so dula do discrimination e nana ni ta la suwo fanan kono e ko ko su kono do ko lom annun to janga bindan ya lo mina su kono do ko nga lo mina wolo mo ku ro pasiro tabiro ani ñin ku me sen ndo le kam ka suwo kon dobi ye kala do ko fon kala foye pare fon ini family mole si ale taraka cha la fon moma no ko karlo bindano ti bar nyin du la do to aka kenyami discrimination o kanana ne ni te futata su o kono ila la du la fon because yo le be foye ko domoro firi la du la firi e firitin be mu firilete e firiti tolka be fo ele firi bari wo

0: ka julo min jooɗa joor ñin aka ko leya baake
1: ha
0: so ni futata e o min be fo e firi e bi ko beje ko wol mu firi lede e ka dogol min tandila wol mu do ku ko le ballet e me mira ko ñata dogol min kele ko lek to ñalo pasiro ni o fo e ba no ko yes ngo wolon ni e tabiro fo e ba fo fo na wolon fitaro e ba fo ngo wolon bar wo e janala sa fo ko ñin wulu kare etel ba kula ñin bun kare abalo be kata fo santo ko getol kanno ban fo wolol balalon ban fo ino ban ko dala fenso lomba etel ba be kula wo e boje do ku sifa do tandila mi yalon ko fo etene le memira ko mo hana ma do nyanto do ko kelal wala ino ete mu musol ti tanto do ko kelal sai ko do ku le tandile tan yanto le do ko do ko le kelal ñin be na ta nyami wolom ne ne roñinte because yene nele pour ye dou akono sain ite tatale nene tal fo dou ndo ko nyun kono sain ko matati je because ha because ila kayto lom min be cede ala ite o soto nola ila telephone lom min batina pour ye dou dunia mo communicate wala in mo di dam nyoya e badingol lom ban fo il kuke nyol lom ban min sey mako eno yo telephone fonante bulo kono sain ite joros mal boud lato ni e fe on fe foye e bolkel ni make ni means la ni component do le nana ke silandi ke lipa ka kuol kele min ya ko dia ko ya sai nyin do ko wete ba kele ko mata tije so woto sai pour kan ko be avoid wala mu ko la commence dulate ni mo findi de kan a nyin ko mol be fo ko ala fta nyin do ko di le la be jo la nangam card la andun elo ko ko no e ba ko be su do la free de la transportation fa o min ke dela e ticket oti mi la passeport bi salu nyin kay to mal be akoy ko ben frilete do bi je kay ko nde communication mo na promoter de because right now fon you know finket en bol ay telephone o fanase nyin be ma talet in one way or the other ni futata abol be talet bulo ko nal so site na te keta vulnerable patient wol be ba min sila kono so woto sen hakilo to ko la commence dulato ko ka dada wolto akati nyawolto tiyan
2: yi ngi we rek betey ci waxtan bi nahate bi bu nekene nah nañ la bagn la deg liggey ñu nah la wax la fey liggey ñu nah la ci deku way ñu nah la ci nekkin bi nga wara nekké fofu legi tukki nga dem nga be agan ci deka bi jël nañ sa passeport bi dem nga ci deku way bi ñu won la deku way bi nga xamne fofu nga wara fanan sa nga xamne be ni benen problème ñona parce que yow da nga tek ne fi nga dem heejna mo tane fi kon deku way bi dina tane fi nga deka fi fuñ la jott deku way moy tane fi nga nekkon waye buñ la woné yene fi nga fanan sax da nga sidé ne man suma amone suma har sax duma ko fi dugal yene fiñ la wone pour ngay fanan so amé sens mo lañ la wone nga tedda sen corridor bi wara ñu ne la ci perron bi wu tane na waye yene fuñ la dugal wala si wañ bi sax yow fofu la ñattal matla bu ndaw rek nga tidé am nga ñu neel de quoi free wa ñu indi la si wañ bi wala si corridor bi wala si perron bi fofu ngay fanan betay mën na am yaakar nga parce que li nga yaakar li oppa solo moy fey bi parce que buñ nekké ni li yépp nga xew buñ la fey amana yo di nga outal sa neegi bopa loas nga loasal sa bopa ngay am loy safe waye fofu la problème bi li fa la nahate bi yeb de feño nga xamne li luñ ma waxon yeb nahate la moy deceive nañ ma so demé nga liggey bu metti parce que ñom duñ la may app bi nga nopalu pour ne la né da nga liggey suba 8 o'clock be 5 o'clock rek liggey bi jéena nga tok ngeen waxtaan wala nga ne dama gëna doxantu wala dama seen gaay di gëna nga anda ñom wala dama bëgga dem tidi nelaw non lolu amut fa mété sa nga bëgga call sa gaay duñ ko nangu parce que yow jox nañ la mobile bu nga xamne mënu lo call en tant que ñom yeguñ ko légui da nga gis ne yow liggéey bi dafa continuer yow so hey suba fajar 6 o'clock la am na ñeneen yu nga xamne suñ la waxe ñom 6 o'clock lañ leena é ñeneen 5 ñu jog ñi ngi liggéey di liggéey ba ñu wara dem té ñom dañ am bénn système bu xawa outé ñun suñ système ñom su démé ba goudi ñi ñene ñu nga am ñom duñ nelaw ñom goudi yépp dañ ko xolé suba bi su ñëlé di hey ñom ñu tédda nelaw so yo do dé nopalé ko parce que da nga gis ne so nekké ci bëcc bi ya ngi ligéyal ñi di len saaf di len may ndo di len jëgaral lekka di len jox ti di len jox coffee di len di daw sen service dal be gudi nga ne ah hayna légui suñ tédé ma tédé noppaliku ñom suñu tédé ñeneen ni dañoo continuer dañoo wéyal ñom dañoo jox so da nga nekk ci ñooñu tamit be fajar bi ñooñu ñu wara tédé ñi tam jox nañ di nga dé gis ki nga xamné yow li nga noppaliku ci bës bi bena waxtu la wara ñaari waxtu moy 2 hours la wara 1 hour o su bari be bari 3 hours ngay am rest bu nekké né nak mucca nga ci façon bobu nonu mu nañ la bay nga xamné yow gudigi nga dem tida so tédé di nélaw sa ki soxla na ti mo xamut na 3 o'clock ci gudi la na 2 o'clock ci gudi la da fa ñu é parce que motax ñu la dé duggal ci neeg yu nga amé du am bunta parce que jamono buñ la soxtu la duggal ci neeg bu am bunta suñ la défé lol bena yoon ñaar yoon da nga té ci bunta tida ku ko dinañ konkom xana ñu wéki bunda dañ konkom be soona do leen ibil waye lolou motax duñ la duggal ci neeg bu am tiabi bi nga mëna tej dañ la bay ci corridor ci wañ fi nga amné jamono buñ bëgg la ñu ñu rek é la bay fos nga juk so juk dañ la tundo ko pala ndox nga juk ñu né la jagaral mati wara may mo ndox li nga gis nit ki nga xamné mën na jël ploketul bi sa jagaral bi bopam ben dedit parce que yow ñew nga rek ya sen liggé kat ñom téewuñ la di sen bopam dañ la téni jam motax ñu né human trafficking si rafetal la ko gay oyé modern day slavery way slavery la rek moy jam yo la dañ la day jam lo parce que mom la tiene mom mo la genn daf la jenda yo jam nga so di nga jog nga def ligue bob su wer bi deye nak yo nga yakar li yeb lu metti ni yeb muñ na ko way ma ngay ñu tisi suma $500 bi bu ko defé suma ko wéccé hidna ma save bi ma jox bi suma pa bi suma yaay bi suma nangam ñu sédal ko suma family bi lolu do ko am wer gi de nga latte ñu ne la hay kana la jëgaral passeport ku la jox air ticket ku la jox visa dañ ci dépendre dar haliss bobu nonu dam ko liggey ñun mayuñ la ko le fi sabilillah amu fi du free of charge fan nga dika du si ñun nga dika da nga nek di fay lu was so si ngay doga rañi ne kon te luñ ma waxoon yépp na xaté la dir diga ne ko ci yépp na xaté la pour gis ne gëné nañ ma indi nañ ma fi ñu mën ma lor légi lorang bi tambalena légi no meuna def pour nga mucca dafa jafé parce que yow jamono joju amulo telephone bi nga meuna call ki nga xamné mom mo ñew recruit la wara pour nga call fi out ndimbal wara nga call authority fi wara ko meuna call fo bitim rew sa né ko mande ci jafé jafé bi la nek lool daf ci jafé parce que amulo telephone bobu telephone buñ la bayé moy pour ñom suñ démé rek ñu meuna call ci kër gi xol ndax yaang fo wara li wara li di nga lay gis ñene yu nga xamné légui légui dañu rëccé sa daw gëna duñ xam fuñ jëm police ko flen parce que amoy lo ben kayit su la police ko fe am lo ben kayit ñom buñ la gisé na xamné nit ku ñul nga déku lo fi yobu la taaj la so ñom ñi nga xamné ñola indi ci ñom nga nekkal ligéy rek dem mek déclaration moy dañoo dem ñu waxé né suñ diiw sangam dafa rir ni ak ni su len police gisé amana ñu délo len ci yow su nekké né tajé nga ñu baax mëna fi nga dé mëna mucciya na ligéy li ñu tambalé pour sét ñu la mëna dimbalé pour nga ñib ci sa réw waye so tombé ñu xamné ñu melni ñom lañ dañ la délo ci ñom waati nga continuer ligéy bi da melni jambu rëccal la ñu tié ko délo ko borom am waati mu continuer ligéy am so nahaté bi mo ci nekk bi nga xamné ñi ngé é askan bi bu nit ki ñëwé di la wax né lepp mu la ko défal ci mbax togal nga halaté di bu baax num touti touti passeport halis moko gëné mo xam bili la mo xam biometric bi la bo mu na gëné num touti bi ko $3,000 yi lulu halis la $5,000 yi halis la kulan jamono ji mu ne la defal na la ko free of charge emu ci de passeport boko inde rek bom tukki mo ci etegu lolu emu ci mu ne la visa bi free of charge lolu emu ci mu ne la air ticket bi free of charge num touti touti xam nañu air ticket opena $10,000 opena $20,000 pour gena gambie bi dem ci yena dikay koku mu defal la lolu yep ci mbahay rek waxuma ne amul de way nañ ci baye hel bu baax gestu wati lolu ndax est ce ki amul lum yakar ci man lu outé lum dépend ci man ki ni dépend li est ce amul lum yakar ci man o narut pour gëné ci man li nga xamné mo uppal lim dépend ci man parce que mbahay rek dedit kon li na haté la dé nek nahate bobu non nak lañu jangale pour nit ki su ñëwé digg la digg ni biko suna nahé non be yow ngan dugasi mbalam bi bem la gëné be nga dem fi nga wara dem aga fa pour nga gëna ci lorangé bobu non mën nga fa gëna way balang fa gëna fa be lor bi metina té lorangé bobu non mën na am jehindal ci sa wërgu yaram mën na am jehindal ci sa hel mën na am jehindal ci lu bari ci yow fa muna wañi lu bari ci sa jëmaji ci sa hel bi ci sa yaram bi yeb daf ko muna gëné kon ci ko lolu bu nekké né dem na ta biñ la wolu waye balañ la wudu am nga lorangé bi kon musa mutial la ci lorangé bobu nonu motax ñuy waxtana askan bi né su nit ki ñëwé def la ndik la yu yeb deg la yu yeb la té ko ah way yow fan nga wër li fan nga wër li bo ci amul lu leer bu ci duga su nekké né daf né la né passeport bi jagaral ko sa bopa jëndal sa bopa air ticket utalal sa bopa visa dañ la won yoon bi noy outil visa bi soko amé ñu utal ligé ha bobu hidna sa hel mu nako nam dinañ la dé indil contract document ligé né la contract pour yoyep ci naaté bi la boka indil la contract document né la da nga sign fi di nga nga né ah li dé lu wër la dé
1: waaw ke ka mo ngi jital na ndimbal bu bari bobu nonu yeb
2: waaw indi la contract
1: am kersa xam nga gambiam bi dafa téla am kersa nga am kersa pour ñaaw ndjorta
2: ñaaw ndjorta
1: ñaaw ndjorta sa do ko ñëme ñawa na ya xal suma bopa li ma
2: def exactly li mom ki di nga wone li mom lu wër la mom ak lu mu def ni yeb ni na contract document benen lu ci nekk ci contrat document sa ligi sa dafa nekk lu ci yeb arab la li nga wax rek am nga kersa pour li jënd way man deguma janguma arab de doma dimbalé waxal ma li lan la firi wala doma may ma dem ci oustaz nangam wara ci ki mu jangal ma li dedit am nga kersa bobu non ah ki lum def ni graw ah fan la wara sañ mo ne la firi nga sañ dugal nga sa bop yo ridu lo contrat document bi lan la wax am nga kersa bi pour wara nga ah li sa dama ya ha suma bahar ma bay because ki te ñom dañu mu nañu ñu sanel la suñu kene bugul won nañu dem ci kenen de wara xam nga diw sa ngam wa koku dem na benen nahate bu ci de xew sax aji lu graw moy legui nañ yobu nit mu nekk ci lorangé bobu nonu ñu ne ko legui so bëggé am jaama yo da nga fex keneen ñu so ci lolu mom dañ koy yobu mu dem place bu rafet mu sol lu rafet mu natalu nak post ko ci Facebook yeek yoy nonu kena gis ko rek ah yo suma ci lo nekk legui ci talaga de ma gis sa natal mu na hay man kañ ma ngi ci ko ma ngi ni ni wax la wax fone ka ana yo bugulo ñew ne fa kañ bugana ni la mo tambali na fekk ko ku wawul la dega bi wa ci lorangé la nekk nonu waye momit mi ngi bugga
1: recha ngi ko tumurangé lo mu ngi
2: bugga wa be pare dañ ko forcer ci lolu jëf bobu dañ ko sé forcer
1: ci anda sagom
2: su di ci anda sagom su boba momit mu naxla nga ne hay gisulo diw sa nga mi ci gisulo natala am yoni na mantana mu la yoni dula yoni exactly wara du nangu video call biko so dewe video call nga suspect ne ki ndal bu mo won ak jima bu ma gis ni outil nañ du ko dang so natal yi lañ la yoni di la nax be yowit nga dem te bo deme lu ci oppa duñ ko de baye de mom dedit parce que di ngeen ci mom lor na legui ni ndi am lorange yu nga xamne aji dafa daw yaram dañ de dem bi nga xamne sen wergu yaram sen katan munatu dara so kenen moy ñew pour remplacer len ñom day melni nga tiyé yanama yalla bala nga tiyé sa haj ni rek wara samba mi rek liggey loko be nga xamne legui munatu dara nga sañi ko jël benen non lañu
1: am la fokk ñu waxtane ko ndax nit ñi mu
2: waaw dafa daw yaram aji dafa daw ñu tii gay toro hal len toro be nga me ki legui munatu dara nga nax ko pour kenen ñew mom nga sañi ko liggey nga gis ko fa joge su ñep ci aji boko xolé sa dafa daf de melni de amna ki nga xamne bu toge so joy rek
1: akay
2: joy rek
1: wa parce que li heu
2: halaté
1: mu ko netali wa
2: mun taw yi
1: ya nga wax ño xamne ñu ngi leen di fanan lo ci ay nig yu amul bunta amna ño xamne ci bir wanak lañ na fanan lo wanak yo xamne comme baf pan yi fa nek la ño fompa bem wow rek gudi ñu duga
2: fa fanan fa wallahi amna ñi nga xamne di nig yu ñu ne ay kunka ak ay lu nek
1: doy war
2: biko dañ ko video di ñu ko yoni so yi yep ci nahate bi la day am te mu neka li nga xamne dañ wara baye suñu hel trop nahate bobu nonu war nañu gorgo lu ñu gis ñu ci mëna muccé parce que bu ci li nga dé mujjé amna duñ def dara rek
1: ñu mëna ñu may mi sa cham mu lapato waye tay nak mom go mëna dinañ am jot pour colaté
2: pour
1: sa cham ha
0: yo abarka baké sa tidiane aji to ñalam wato fela be fenki kan bawo na programme ka la ñami wolum ka lamod dal fanan so wato la ke dabula na programme do wa bi may topico mi ko na te ngaje ko atemu topic ko
1: ma
0: because ñin no mo topico di mi alon ko bunda fanam bunda le rawdi wolum kanaka kuma fo mo mi alanka ma soto ye mo ne ne ya dundu ko kono andi ta ne ka e ka dundu ko mi kono ni mi so don ne batara la ji so ñin no ko te mi alon ko ba kerin ne anna manke ko wonka comme mbiral do ka story el fale ñil mu kulete min yalo ka e ka kele an mu mulle kanana mi yalo ko e dunta ko ko no ni ka ka chanke la kol be tamandi ko e nyanta tamala nyami do bije fon do bañu ko ko no comme asam to comme mbadi am ka nyami sa intente modol bije min yalo ko e bañu mantoro ko no andi man silo soto no wala man o chan soto no e bade amula no mole nyami ka je ko e be makoro soto le nyami because ko nga fo nyami ndoro ye mo min na telephone o tabulo ko no yala passeport o be tabulo ko no mi yalo ko ma tele souter la wonti telephone o wala ma communication don tani mol ba kachala nyami fa ba condano ko no fate condano ko no mo malo o be nyata na le silo min na wol be block tale oto nyimu kulati mi yalon ko abes kerenne asoto tale oto nimmo monate kan ka tandila ko lafte ma ko lale ala kol jibe baken because ikany mi foi like comme niko free housing accommodation mbadula dile be lala je ni ñu ni tata foi dunde en kol ko no e kadula min foi ko e ba dile la accommodation free wol mu ladula de mi yalon ko mol bi ke la wol ladu like yo spontota ya fene moy corridor kamba wala fo peran ko to lombang wala do bije fo la comme la wañol ka warale wo wañol ko mi gede la kutubun ko noti ka sponto ta ka landije wala dol fon comme ni akata bombati anu wo bombal fana e la jonkol ka warale dol e ka jonkol fon tale fon ka ni dini wala landije ko sikke landu de la min toy ba e lafta la easy access wala mi tol sur la tele wato wati inyanta nala e wo do ko ke andu to la do ko manke ko ka foko hapule bala wolo mo ni ta da so manda e do ko lok e ji talan nane hani woti je to la do ko mo ni sulo boyte kan wato wat ika e ke fengel e la sino wala la fonyande ho wo ka ke few hours lati montro wati dandan dron wo fanan kono ni ba kan nin ku finde da bon kono mi yalon ko etel nyanta to potore be kunilal because kula nay man la dula kendo de dam yalon ko ni batata e bunda sur ne fon la le la anu ni tol sulate la ibina le konkon wo bu kake so min kake dron wolom easy access ti pour nit ñi kamala e sulate le yena ye konkon ye nana ni wo bodo je lo do ku kolon be anu wo treatment kolon be ni karo fata de ko nyande la sala la muda because minke mu nyande wolomo ha mbadu nga mu nyande ron bawo ni nga na do ko bang ni nga sa karo fata e banna jodi la nal ni karo fata ye la joni nin ka wo jomi ka nyen nin ka e ka min foye wol fon kana ke ni ko ya badi ko take because i kanese ndi ko le kamini an ko to le wolde ke commencer dulato ye la kay tol de dal firi yi la dulal di la firi ka de moro de firi ko be le nyen ke ka foye ko fiya manan tul bo be kele 15 so woto saint dunia ko no fenti jemi an ko firilom hani badu fami nyante makwela ni aja ke makoy ay kula sobito kula muko nyimu mo kendolti anu molo mi an ko aja tare nga makoy woto fon kati na moy mo makoy hani badu lom bari mi an ko makke badu ta ay kuma le drom pour na do ko ka ye ke joti ko tijan ba foka nyami human trafficking comme ngani nyane de ron ka fo modern day slavery bor ne slavery jibe ke bal mini slavery la kool kalamda ni ba kan ani nga akuma a read history to nyami atata nyami human trafficking kata wol nyama kana ka mo nya pinkan no bank ka ne ne lo bank ya do nduku ko no mi yalon ko sinin sama ni mi so do na baaji anda ma kala kul ti mi yalon ko woman ka tela hamudi pour ka wo ko ke wala mu kala nyan do ti nyang anu atina jo so to laje because wo jo ka fo ele in ngela ka to da firi nga accommodation di la firi ka domoro di la firi so woto sai etete do ku kala jamia an kontro nyante jolal e bi ke jo okay ni da la fare lafta pour ka kana ile wo kanon kono ni kanata ale de ma fo kanada stili tete kanon no la because kaiti table kono police wol be muda and telephone kata ale declaration ok do bije fon dol fon min yalon ko mo jawol lom e ke accuse e ka kamba le kan ko na do kula fe la borta na an arabe borla wato min na ay na kodo suña ay ñu ko nangam kar le suña so to sai ni wité la ko dara police police ya djoko no hani kay defonté de boulo kon o do ni ila do ko bañi ay accusation no min kela police ul balala wala andi ba et sambala ni ila loi la silo la
1: sa jam nga programme do so do men yanta la nga wesi
0: ha pour ka ko ni sudande do nga boko sa ino wato ni en jam pale bu ni bije min bije do wala mu ka fo mole dron ko human trafficking surtout allé en le minika ke kanai kané ka tandila ko nyimu kulati mi yalon ko mbé do ko dilé la anu at end of the day né do ko ni soto e ba joba soto je woto sen hakilotu ba ko ko national asoné atabake kule ba ko mi yalon ko ku ko lolom woto mbé la modal tentula mbé jayila bake ba o bi topiko ni atina la fo mang ko sultano woto je afoé insha Allah tenendo kanana ne mbé ko ma continuer le programme on ina inshallah ala baraka bak
3: afri money hibarbune mane hibarbune
4: afri money family this one is for you we are moving to 9-digit mobile numbers don't worry your afri money account remains the same all you need to do is add 87 before any existing AfriCell number yes starting September 4th you need to start using the 9-digit phone numbers for your afri money transactions It's simple. Just add 87 to AfriCell numbers and the rest is the same. Same balance, same PIN, same AfriMoney services. Now listen closely. Stay safe, stay alert. Don't let anyone access your AfriMoney wallet on your behalf and never share your PIN, OTP or password with anyone. Remember, simply add 87 to any existing AfriCell number for AfriMoney transactions starting on September 4th. For more information, follow our official AfriMoney and AfriCell channels.

0: jërëjëf Barahama, ne nga face attack loi moo la ko sas, loolu lu am solo la si jëm kanami réew mi. Ñu ngi leen a fàttali ba léegi da ngay déglu Wesco si radio, ñun waa JRA ñoo fi dee teew every Monday pour waxtaan ak yenn si wàllum taxe yi nga xam ne yooyu la ñoo administre fii si réew mi, mooy yooyu la ñoo doxal fii si réew mi. Dinaa bàyyi Fat Thiam mu duga si kàllaama anglais, then après ñun ñu ñëw si kàllaama Kotche Barama.
1: Thank you, Babacar. After that short break, we are back on air and we are further elaborating on rental income tax. So we want to discuss when is the filing due date for rental income tax under the VAT Act Section 121. The rental income tax payment by a taxpayer for a tax year is due on the due date for furnishing the taxpayer's rent tax return for the year. However, Section 122 of the Income and VAT Act 2012 allowed for installment payments and due on the 15th day after end of the period to which they relate monthly, on or before the 15th of the following month after the end of the period. And then for quarterly, it's every 3 months, and then yearly, 3 months after the end of the year. So, over to you, Babacar.
0: Yes, thank you, Fat Jam. Legi, ñu ngi wax comme luas bi kañ lañ ko wara fay, moy rental income bi. Kañ lañ ko war a fay léegi si loi bi lim wax Income and VAT Act 2012 bi section bi ñoo wax section 121 moom moo wax ne taxe bi nga xam ne moom lañ dee jël si luas dafa am wax time bu ñu ko teral pour ñu fay waaw so time boobu noonu nag mooy 15 of the order month mooy comme su dee ñu ngi si weer biñ jógee nii mooy dans septembre right su dee da nga collecte bu septembre deadline bi mooy 15 of octobre mooy di order month waaye ba léegi loi bi continue na mu ne section 122 of the Income and VAT Act 2012 allow na tamit pour ñu ko fay ndanka-ndanka mooy li anglais di wa by installment ñu ko fay ndanka-ndanka bi nga ba waxtu bi mu jee so da nga gis ne ndanka-ndanka boobu noonu nak mun naa nekk quarterly mun naa nekk yearly quarterly moo nekka ñetti weer bu nekka yearly bi nak moom soo demee bi nga xam ne da nga ko fay su at bi jeexee da nga ko war a fay 3 months after the end of the year comme for example tax year bi comme su at bi jeexee December loi bi jox na la doole fii ba March mooy January February March mooy 3 months after the end den su boobu nga war a fay li nga xam ne mooy taxe bii nii so loolu noonu yëpp dafa ñëw jos pour yombal li nga xam ne mooy liggéey bi waaw bi nga xam ne yow bii collect rent bi tamit doo si soona ki nga xam ne moom mooy fay tamit du si soona so dem na bi nga xam ne ni système bi flexible na flexible boo xam ne mooy yombal nañ ko yombal boo xam ne loi bi jox na ne pour nga ko fay bàyyi installment mooy nga ko fay ndanka-ndanka waaw su dee every 6 months nga dee collect nga ñëw nga fay every 3 months nga dee collect nga ñëw nga fay li dee métti mooy soo ko buggee dajale soo ko buggee dajale nag xëj na ba at bi jee nga ñëw bugg a fay yépp ah suma mbokki njóobee ni mun nañoo caalit ne ah bii bari na de te fekk faate nga ne xëj na fay nga fayuloo at bi yépp bam jee waaw so moo tax ñuy ñëw di ko fay ndanka-ndanka moo gën a uur dan ñu ko dajale ba at bi jee ñu war a ñëw fay saane
2: okay abarka bake thank you so much adorum fatu fa cham okay badi mun bel namo gan sai wesko studio ndel jere kon al ndel be ñola jang pour que kacha bi na kacha fanna be rental income tax la ko kacha ko no nal bel namo kan ale am moy ko ñol fun ko rental income tax sifa fulul no bi fanam fa le nal wi kacha sa mi da fanna mun na wolon ni nata rental income tax wolon ay ñante ka jo ñadi dana ñanta jola wati jumaale ko loi sembo di JRA la ni neta rental income tax wolum section a section 121 wala o loi bunda jiare ke tukulla wa jiare ni ke fenfen ke fo loi e semal e tukulwala adu ite fenke la nyimba ngonga mwe kana loi monta so loi ni wala income tax section 121 wala sembodi jiare le pour ke na monta pour gata kanin ko ko baukarni a ma fatiame afo ni na tan rental income tax anam kanula loi sembo dilere ko isa jono a ni la kanin karubanta wala nin karsa kotali wolon ka karnano karnani wala karsaba wala san kono signa kli ba sain fo fanal fanam fa silolo ba mwen ko nyande ko silolo da ko loi sembo di jiare nyami kote wolon section 122 of income and value added tax 2012 mwenoko ay sembo di wala nyanto di de la mwete korati wala wede wala kenetio pour que joro ke nin installment wolon pour ka doman din jo bari mol manka en sembo la ni na do mando mandi njola ko na wo fannan fannani watu loba mene ka jo ko nata yete ya hamme ko a nin karo fata yen ka jo holon karo mum ba ko noten ko september mbura ko baw kram example mum di woni mbura september fare de yen ka september jo am ko ni september fata de yen ka jo balwa sembo dilal fo me october karo mum atil tan anen lulu wala mo yen tambile wala yen ka wo september la loi a loi ko do ni mo yen ka mo samba jiare yen ka wo jole pour ka samba jiare nata wo woyde danne fana adum fana ni kambe ndanyo do so don karsabo son kono ko yende kal waso isa juno fana karsabo isa bajoni nyo kan fo karsabo dem isa ko do lafa nyo kan den ya samba jiare pour kata ka jo e ka fo mi wolon kotalete natala an son kono lo etina son kono don fana isa jo isa bi bajoni fo ni son banda wolon general fo december so ni december banda den yende ka jo wato mi wolon karsabo ko la ka december ta be micro so micro yende ka sawla namo injo wolon na micro til tan anelul amanya tambila wolon on o before 15 March mwanako mbe saw o sankuto mun ko yende ka namo jo pour ka samba jiare so jiare mbe kala pour ka ko raka sonande te mege te kenati yolo wala te korati wala mwanu te ina flo te wata mande ka de fanko soje e ka ko soje ko yende ka jo so ko ni pour ka sonande ite bulu ka sonne jiare fana bulu jiare na tan wa any firol nan na pouke ete kanganya mena ko isi joroke satray ni mote tana soto da adum fanan asi kota ka sonandi ado rendel income ko ba ko ya fanyam am kulti mena ko jiare ya jelo ko mo jema be bankun kan sayin be naful jema soto kan jabi ko jema soto kan ka ne na population no ni a population fanan fanuta over mo be siarin ado economic activities fanan be bankun fan ko siar ado wol be mo da wol be de keno la nata taradula nin dinkirar wol bon anin korral mena ko mol ko lo use so kama ri ma don korrati de wol ede bon abi karfarite wol din crime karfarite le bulu sin lun ane watol yende ka joro ka watol mena rental income la carola munaga residential rental income o commercial rental income muyana ko fanna fulul isi jo ar ni be jo la ye jo ana wato la kat ni me jo ana wato la ba kor anim kaf na fuje nako loi le kuluro fon la kando muyana ko e ba jo la adum fanni ba jo e bani lankam la fala ka mun

0: tax year within 3 months after the end of the tax and sal. Ya ni nata rental income jibe ni na san banda ni san banda kar sabar ete muyana ko etel tamilo dinkrato wala ete tamilo korrati wala yemmo soto muyana ko ya karfol mo adu wolbe ko korra manay ko wala property manay kam ayanda kanala ay fomota jiare on office mo banyo wala na dinkrama ko banko bi kan so na wo fomota olon kaito ni ay fomo chiga ya dia den he will go through aba kaito vanam balo bi jibe la ko mani nyato wanin kaito mo nyindir taraje sa make sure that I will tarandije adum fana ni onataji kaito fana ni kibaro bundallo bi man ko information mi an ko jiare be ni kala wala ni na rental income tax la fana la mi an ko jinin karol yende ke jabi fo mo kono ida ye safi adum fana natra molo mo yede tanto e man karam wala ta ke no le fay ne molto do wala mol bi jele mi an ko isi ma ko no fo mo yata ya feel wala safiro ki je ko information wala kibaro mi an ko jiare be lu sudale wala pour kaito en bala ni rental income la fana la isa ya make sure daro kaito le ta wo in kaito kibaro le taro kaito bala adum fana niyo banda te banna da ya voy be code la ni pour kaito pour ka to nyande bambam ka fo sondale fo lon fo signer ko wala ba signer la kay wala ya signer ni da signer ko moro fam be mankara be signer ko re ba si thumbprinting fana ken isa thumbprint kaito bala o baby le wala ni te daw ken wala fa ya muyana ko to nyato ko rightel tam bari ite bu e busy battle wala mon da banko kan wala la kino wala la bon wala la korra wala la magasino yadi mo le men ko wolgo jibe ko ite toyala e ka mo representative o financier o kaito o signol wala tom prino ite toyala ni ko bab kare afu nyama jiare nembi na de procura pour ka ko beta ka senene kato samasini konti bo minala eta fono ko berinta income jula yago ke fena dum office ko no e ko be ko do no jula eta nda ko do tale bulu ni musafulti mi anan ko bab kare afu nyami section 119 wolon income and value added tax miyana ko bundani wole o sembodi jiare le pour ke nyinin karo ke in procedure da pour ke noma adun kaje ko nam jola fem fem miyana ko bitama ni kam rental income tax la fanna la o ne wolen yeinta yein satrolta ya timmandi janni ebe kudo soto miyana ka abe taraje so kamalam be mobi dan ling miyana ko ebe mamman kanyum fanna la karo la isin fen sabolta wolon information I see fin sabo bulino hakilo kono wolon kilo folo wolon ye fomota jiare fulanjang wolon fomo mbola kibaro fem fem bi men ko be sulari ngala jiare lafto la proko lafto wolle de bulu den se ko ki wo fomo bala sabanjang wolon yata ya signer wolon ya sign wolon sa tompri no le nam jola fam wala momu yana ko yewol londi to yala je ko ka fami representative as kayro sign wolon ya signer ni to yala so mo finalty men ko Jimbe blang hakilo konden ne size ne do ko sonandi jiare bul anite nam jola back to you Fachan.
1: Okay, thank you very much Sane. Still under the rental income tax procedures, we also have the rental tax assessments under section 120 of the Income and VAT Act 2012. So, subsection 2, if a rental taxpayer fails to furnish a tax return, the CG may base on any available information and to the best of his judgment determine taxpayer's taxable rental amount for the year and make an assessment of the rental tax due on the rental amount. Meaning that if any taxpayer fails to file a return, so anybody representing the CG, we use the CG here, meaning like anybody working in GRA that is representing the CG with any available information can determine what the taxpayer has to pay for the year, and then an assessment will be raised and the tax due on the rental amount should be paid by the taxpayer. So, and then this rental income tax assessment notice under section 2 shall be served to the taxpayer clearly stating the amount due, the amount paid if any, the amount of the penalty and interest if any in respect of the tax liability. So we're just like urging property owners to be paying their taxes and be filing their returns on time. because if not, penalties and interest will be added to what you are supposed to pay, and if an assessment is raised, then you shall be responsible of any amount due to pay.
2: Thank you, Fat Cham. Belegi rek ñu ngi continue bi mu ngi wax ci walum assessment bi. Belegi ci ben loi bi moy Income and VAT Act 2012 bi section 120. Mu ne ki nga xamne mom mo wara fay tax bi ni comme ka joxe wut fournisseur information so bay hel ci ganaw tuti wax nañ la nga dem jeli ji form nga fil information bi fa nek yeb nga wax nga defal ñuko fofu nonu bi nga wara joxe yeb den yow nga sign wala ki la fa tewal mu sign den su dé fil nga pour def lolu loi bi joxna CJ dole bi pour mom mu def assessment bi based on any information mom comme mom mu hayma legi yow lan nga wara fay based on information bi nga amne mom lañ am lolou lañ dé oyé best of judgment comme légui ci misal man ma am ñetti store ci Kayraba Avenue bi yo xamné ni sané tam di same type la am mu ko rent man tam man ko rent légui su watu fay bi joté man ma fay mom mu fayut den mu naño juus man suma ñu hayma ko based on man tam suma boss lima dé fay ñu def best of judgment bi pour woné né mom tam lolam wara fay taxi ci li nga xamne moy rental income bi den da nga gis ne soudé tamit fayu lo def yow ñew lo pour def assessment bobu te fayu lo ko tam under sub section 2 da nga gis ne amna li ñu oyé interest and penalty soudé dem na bi nga xamne ni waxtu fay bi jot na ñew lo nga fay fa melni ya nga tiyé xaalisi nguur gi so loi bi joxe na li ñu oyé interest and penalty moy dina la loi bi dina la daan lo xamne ni ding ko fay ci ko li nga xamne lolu nga warona fay so motax pour ñu mëna mucha lolu non yépp nañ gor gor lu ñu dem ñu fay be paré ñu fay tam ci waxtom waaw parce que as far as dem nga be collect li nga xamne mom moy loi bi té yow ya ki loi sa place bi d'accord ngeen né every 3 months la wara fay wara every 6 months la wara fay yow tamit so collect yalis bobu rek da nga wara dem nga fay li nga wara fay ci GRE so bay hel waxon nañ la né soudé commercial la da nga sampa ay place nga def ko nit ñi jël ko def fa ay business bobu 15% ngay fay soudé tam residential la moy nit ñi dëkk fa ak sen family moy sen njoboti bobu 8% nga wara fay sané machine bi mu ñëw won né déssé nañ ay 6 minutes
0: okay.
2: Di nga mëna jékalé fofu
0: okay let me just summarize okay thank you Mr. Njay and thank you Fat Cham ko Bawkar ni Fat Cham ya fu ñam sain bi na fanna mëna wolo rental tax assessment ni nata rental tax assessment inata été toyatoy de keno soto e bon soto ye loi mo le sabar nje wala mo le business wala je loi e sembo di la pour GRC assess adon sembo la fanna ni wala income and value added tax wala section 120 wala sembo di miana ko loi o sembo di GRC la pour ke ta ke assess o assessment odon été wala pour ke fan konti bo wala nek information di GRC la ko bawkar ya fu ñam mool bi yow ñënd ke sa fil information di GRE et en nam jola wala le representer de vol ñënd ak ki baro ci kaka di GRE no office wala wala CJ la wala CJ la representative na ngi tu la CJ volon commissioner general wonte GRE do kula mbi do kula dawlari ngi CJ wala di commissioner general ngi taraw maberi wala toyala wala ngi ka fo resulta ngi tu la CJ intaka mention so nio GBE et ñënd ak ki baro ta ka samba GRE wala la representative CJ wala la representative na dem luwa na tan si tam meta manneje adum man ko moy la karole mam fem fo moy be siri la so kono de kodo kole kodo be la poso kono adum man sa kundala na fulo lo banko di la kodo lo men ko yene ka dundi banko la yirwa ko kono a loi e sembo di na commissioner general adum a pour a si best of judgment wala nga si ay hayma ay miraro ke a te hakilo mondiala pour ke ta ke tiaj ko ga yene ko lo jo kan de ata fana sila ke mirawol nya kartu fana hay lwallo nay lwala sembo en mundiara afana mbaji wela ko bab kare afu nyaan ibe business rew fana mun wela ko daba fana mun nam bayni mul bo sir adu mul fana bi yuma ko ko da si fasodo wala business si fato ye lwa si ka joro ka jiare so en si wolta wala jon sa haymano kan na miroro fe kaf kankar mo karim kankar kunda ayene ka jo aniem force emon sokara jo fonna taw fu taw temboro abudun loi sembo ndi jiare la ko section 120 ivor tax ni kono loi fonnaina den ite joro dam manke la barimbe kuluro la le kande faram o kuluro fana danna o fana banbe lankan e kafmo interest mbo fana la la o joka ne ndaka mon jo pruka di jiare la so kulti mu yana ko mallafin ni na fenkol nam jola le futa o temboro ko ni nyon nyaaya na nyon nene so kuku mu yana ko abo fudan leo temboro mbo nam jolal be dan la police fana sa wakili ya kata kana futa o temboro ka to ko baw kar ya fanya nina rental income tax fana fulalom residential rental income tax ko ni wa jola wolon kemo keme dasi sa wolon 8% de nyande ko bondi je pour ka samba jiare nata commercial rental income tax lo mu yana ko korralon wala dingralon ya lo molia ta en ibe loi so la je ko business o ki je wala safaro tambandi je loi sembo ndi wolon 15% e nyande ko bondi o pour ka samba jiare so e mo kulti mu yana ko mon lafi ni moy fu daw temboro so ni nata rental tax assessment na fanna la karo ni kibaro no fotin mo be so ta yobule hakilo kono adum fana yata ko nyande ka ta mon loi sembo ndi nyande na mo jula wato min nam disaji wa wato le sai kulum yana ko asi banko mako asi be mako no so be danna jande for next week ni nata tal to continue ko dem back to you Fatcham
2: ñi gërëmal sané bi gërëm sané bu ba gërëm fat cham bu ba tay nak li lañu wattu bi may di lañ tagato fi inshallah bañ delu ci wat next week monday suñu ko yalla mën loy dinañ fi tew ñu ngi leena jaajeufal bu baaxa ba ci deglu bi jërëjëñ jëf.